kana kakua li kuankesh sa li hong hong chi cooperativas hua hui la esh li komon li chokesh evalech ol chi rabinkil li puk tesipal atin hain nakakehon li nim la sail cholech chokere hua hui nakabantyo shi chiru li kakua dios nakaanash ke li kamatan re nakla o choko kuchik chikulak hong amokat erikin resh kambal li esilal hong hong hua hui li na le o chanchan hui nakabanu rahlal kutan Anain shkiab shkush fede kobera li kyo chikulak erikin chiru li honal anakkwan ak kyo chisakew Anain hun li kamatan li nashke li kakwa ut honaka kiyak kwi rakhlal Akhil run nak takapan tiyo shish bana kanan li na eresin ke rakhlal li kutan Kelak bar nako sho elk nako sho numek kelak aruak kwi li nakakh shbanun kil kelak aru li nakakaushla li nakakku ut nakakiyak kwi nakwi maka li rosop tesim di kakwa diyo sakapen malah kikin akwi maka toruk chish panun kil li poyanam malah li kwim kwan li khalang khalang li taklak sa shpen aban tento akwi shkepal chiubek li shkwan kilal kwa kwi li shlokal li kakwa kuka anak yoko shkepal li nim lasail cholek chokere yoko kuchik chikulak kun amokak erikin nakakaushla nak ak yokesh kawresin kileri ak kial aruak e malak aru li angel li kawresin pil ban mare kwa hunak li taklak mare shikere chishpanu ki li angel mare shikakwere sa hunak li kayipal inka nakanaw kulmak li sail cholek chokere sa shkaba shkiab shkush fede kobera che hunele shlaish li komon li nakesh taliman sa li khalang khalang chikale pa li nakesh taliman sa li khalang khalang chinakhe rakhlal nakenum si li esilal nak nakeke chol chira binkil shkiab shkush fede kobera utan nakapanto shi akwi cherush ban napho nakenaw akwi laish napal akwi li angel malak napal akwi li taklak sa shpen li molam hain ut kyo chikulak sa li khunghung chinakhe sa li khalang khalang chikale Kalipal o kanakwi sa lihunghung chiko operatiwas. Nabal akwi bayak li esilal li akyo pochak chishkots al rikin ut nakoy peni akwi nak akyo chipek lihunghung chik angel. Akyo kesh chishk ebalech ola esh chishkubankil chishpanunkil li nabalpay chik angel li nabanuman sa lihunghung chiko operatiwas ko rikin li tsejo akwi li kape nabal li akwim li kyo chikulak malak li kyo kesh chishk angel kil sa li khalang khalang chi cooperativos anak kwan la esh ak yo kesh kawre sin kileri ut tento te banu chi hun pat banak na ke akwire tal nak yo chi shik li honal esh ka komon anak waye li tento akwita kanak chi ku tento ta ka ere tal nak li honal li ka tento to shkana pla ori ki ni hun hun chik angel ya ku ku chakapan sa shtik la hitli chiak shmanak kwi takak ere tal ak yo ko chinumek sa shki hachil li chiak Lina ko taliman kuya nakakwan. Yoko chak chisera ek na chanchanta kuy toho ho kain sa hun shaman chanchanta kuy toho hun tosh tik la hek li chia pha en kapan aman nak takak yah kuy retal ut takak chap sil palish takak eretal nak akshnume lish ki hachil li chia pha en li yoko chish pere singkil aban Chanru cho chishik li kak angel Chanru cho chishik lak angel lat Chanru cho chishik li holomin kyo ka chish panukil lat li komon li shate shakap chak Chiru ep chak li kutan cho chak chinumek sabar ku ish panuman li shnin kan chutam mala la atak kui li shate shakap chak Kwan chak hun chiap kwan chak kuip chiap anak kwan shman na kona kanawa kui sali kung kung chik operativas Halang halang kak kui li shnakti li honal na kwan shpanunkil li holoming ut kui laat na kanaw na kinka huwal ki li honal kwan a kwe re shpanunkil akwi li holoming re shpanunkil na pal chapil angel rik inep eb la komon malak li shchaal ni komonil angel li nakat taliman kui tento tak each ol ut tak each kui retal chanru cho chip eresimang li hun hun chi honal tento nak ta chap ayak stil balrish anak kwan ku imagina ka panu ma tsakale bebli komon ni kyokep chi okeng resh panun kili hun hun chik angel shpanak ko taka hultika ku chik anak kwan naka kere tal na plish chalili kooperativa ning na balik angel na panu man na rak na shkien na kwi kah kwi eb la kholo minel rak na kesh ka ushla shpanun kil relik chikyal na akwaye inka te rok shpanun kil relik chikyal na Inka te shruq akwi chish kut pesinkil khun chaqil esilal chokre eble komon la esh
nagtagulak le shona lil nagtento te bano arubi narak na shkia kwa ye nagtento te kaure siyari ento te kere tal sakal artok narak chik bayak le shona lho nakakia kuchak partok tarak bayak li komon partok tarak chik bayak li kaure sing manak nakakia kire tal mare nak sa shkawa nak mag ali kaure sing o kanak tiyo bayak chit il anong kilo kun bayak li kanghel aruna rak na shkia an naklat huwa holominel malak naklaesh huwa holominel tento akwi te ril chanru nak te beresili na leba kwaye te tonak te sik shkawra sinki leb li komon li kyoke shkial bal shk'e resh banun kil hun li kanjel aban rubela hinkash eskulchak li kawra sink akwaye li tento shbanun kil tokanak kwanza eb en la esh ripal chanru nak te ten ae pebli komun akwaye shpanak akishtiki shpanun kil hunk angel ak nake shnawakwi apan toh kwan chik bayak li na wom ten to nake rahanem ho chan chan no akwi chika huni lola oli poyanam li na kota li mansa shpen li ruchi choch rahlal akwi nakanum sile sila lakwaye nak kulak kulak kyoko chitsolok kulah kulah nakatau ayak likana leb kwan di naki li naka i li naka banu akwi ut aran choko chak shokbal ak na leb aban kakwi li chabil anan li taka shok choke utanan li khwal akhel akwi ru li taka banu sa li hunhun chiko monil kangel sa li hunhun chiko operativas renak choko chishkyal balka e chishtaw balakwi li kakhayalyom li rahlal li kyoko chish sikbal tentonak taka chutup li kakaush lepal tentonak taka kekip sa atin shpanak napal li kooperativas napal akwi li kangel li kyochi ushman utla esh akwi li kwansa epen rilpal li hunhu chik angel epal tentotek ele honal chichapil aran shpanak mare ak nako atinak chak chirish li na leba kwaye kakiyak chiru li chiap shnume nakwila at tatkulak sa khun angel apan makalik angel al chaku inka kawre simpil mare toh kwam bayak li shitik ta rak ut takwa rak chik shpanun kil sa anil malak sa khun pat yalak chanru te rak shtaw al ru la ish li tzilok ish akwaye aran ak nakanaw laat ak sa shtik lahik akwi ta kut uchi chiru nak hak angel haan inka us ta elk kyal nak mare ta payak payak kyal nak mare kwam payak li chapil resilal ta kutung li ta taw man aban inka sakal ta taw li chapilal li rahlal nako atinak kwi naklat yo kachak chiri singil khun li ruli akwim tento sakal ta gela e chishk angel ankil chichabil aban mak ah e naklat rak ta gela e chishk angel ankil chichabil nak ak tok yo chik chishoke chak ruli akwim khan narak binashke nak akwaye natikla chak sash kawre singil na khekh sash kawre singkili ikyak sash panun kili auk sash panun kili sabe sing ril pal ma akhil ru lish emal akwili akwim kaan shpanak ink anaru akwi shpanun kil malak shke pal sa li khalang khalang china khek na kenaw la ish li komonil angel li ink anaru rok singkil lish emal ichoch akwaye li nash chakki li kasutam ak na kenaw akwi kaut narak binashke naktento tsakal kuang kach on rush anun kil lik angel li tene pampil sa ka en shpan na napal li tento akwi tap anumang napal akwi li tento takake o kanak tento akwi laish kyokesh chiril pal kyokesh chirapin kil kyokesh kawresin kil rip tento nak ning arak ta kanak chi ispeh hunak li angel li kwal angel ru pare kwa hunak angel li ing anaru ta oy pening abandat yo kachke bal eku anak kwan ing kanabak chokre kulah
uchkula kuchik li kutan khun uchtakie kuchik ha an narah nash kenak kyal chokat chishnum sinkil apan ink a chokach ebal retal nakan khun angel khual angel ru utmarreh kuishak eretal nakan khun angel itentora shapan nanakwan apan khalan chik shakwakh shpan kilat khalan chik sha kesalishna akh ut khona kanunsiah kuchap li resilal rakhlal mare nakulak chikush panunkil khona angel li ka khwal napali khona nashk amlin ka khona bal li komon mare ing akhi napal li ka ushlak ten to ta panu re naklat tatruk chish mare sinkil li angel han narak nashkenak sashraqik arut takataw nak li ruchinyo mak angel han malakhi qesilal ka khwal chabilak rikina kwaye biashka komon nakashka na bankil chichol chochero nak lihunhu chik angel tento zakal takap eresi kochan ru tento shpanukil inka yoko chish khalpal shpe li angel malakhi inka yoko chish khalpalak shpe li loklak tumin li akshkeman chakrupe lak nak anak e nakkwahushk angel nakkwahuli taklak sa shpen utlat tako ibeni khun li ru chinyom ukanak sa shtiklahik li serak ik akwaye shkak shtosh albayak li khalan khalan chi nalep li kwan rilom rakhlal rikin li khun khun chi kooperativas shpanak khunakakie akwi sa shkabanak nakpalpay li angel nakabano kwan nasach bayak sa kachol utkwan nakakienak takakanap chokre kulak malak takakanap chokre hokain sa hun shaman malak takakienak takakanap chokre lipo cho chichal chiku aman ko choko chish serak inkil bayak ere anak kwan utlik angel tentora hokaan rakakwi arin tentona klat ta chap kun lapis le utak ere tal honak tilihonal akshnume خود اعلق قی لیک آنجل لیک شبانو تا خونتاق ایتی اخوی ریکن لی روکسین کلی تومین لیکوکت چشبانون کلات مالاخ لیکوکش چشبانون کلاش خوا خولو منل ریل خونخون چی کوپراتیواز و پرنا خوالتیش سلاب ریب لی بیسلیب هان نراخ نشکینک تشباز اکویلات نکتنتو تا اکویل چان رو نکتاتیکیب Tuku bangkil habis lebahan kuina salab rib salat eh malah tish salab rib salanim lat tento tajalak eh ciril pal chanru ta anu renak ta tuku beruan tento nak hunakikak wilat syakiecak nak ta an di angel hain sajpen di por religiap nak kota limang kuenak kuan utak syatusub aku cak rusak anu cak sajkap di por sa rosh di por ut toxa barku ina kota liman anak kon kuitak eretan napchish hunil hunakik kyochi shik narakh nashkenak chapil akwi shakup chak chapil shetusup chak retalil ut resilal li khunkhun chik angel aban kuitak eretan la tanak kon nak akshonu me chik sa shki toqili cha hain aban li angel tox makhi nakhilok payak mare toho kachin jo kachish panun kil aran tentonak hoa holominel te chunu bakuya rip zakal ut te tzil rish chichabil aru jo chi kulmang aran shpanna kui ho kaan ta kulmang narak nashkienak kwang aru jo chi paltok awan akwaye kyal hun etalil inka jo kochish kiepal nak anan di chochi kulmang sa lihong hong chi kooperatiyo. Nakanaw nak nakyalman di e nak nakikah kwi leme tsew. Renak hunakik kyok chishik lihong hong chik angel. Nakanaw akwi nak kwan bayak li paik. Nakanaw nak kwan karunat ilok bayak ke. Mare rilpal rulikutan. Mare halan chik li nale. Aban lima kwa sa kuk kwan rilpal. Lima kwa akwi sa kuk kwan nak inkarah tento takulman kanak chi anchal bi qach ol kwan ko erikin chi ruli khona la nak kwan renak choko chi sera ik choko chi shkot pal esilal ho chanchan akwi nakapanu
Rajlal Kután.